I'm kane ka sa yo bone ka sa sa tun ko dung o pelera. Rati nindra chai na dina boka chai na mon ma kura khelera.

le che tai robo ya sare mai na ma kasgat na bani lai bana ma ga ko hai cha lo sarara naran ko puja phai kura bujai cha lo ha wa sarara isle man ko birakta le ga